Gracias, gracias, cachupa panchisman, caeta kiki, wampas, cosiriquits, cochiriquits, monaspa y cristopiñas, masilla y yapaya guata junta cocona. Inayata, cosiriquia, ñaña chayón y mirano champi, pernequips, cosico y cochuco y pagani ponchera, hasta un cosico ingiri, papá inspa. Gracias, Nisunchis, gracias, Dios mío, causa y pasta y quimanta, nespaya, papá instaño, ganjis, cabalicuna, insapaponchi, causa y ninchis. Paimona yaktinya sa papakarimpas, kawarika munyawin, chisikcharika mun, mana paimona manchek, mananya, ay kancha kay punche, mananya lichcharika mung munyachunya, papans kaya manse kaya punko, inyek ko na wanyuka punko, inak maninyek ko na kanya chariki may manse kaya kapulangot paikunapas. A ver, paikunapas wanyuka punko, inak, a ver, charim punga ko punche, kawasarim punga ko papansinya, taripanga ko punche, erik. Hina aknaya ka kung nakagracias nispa kausa ko sunjis mo na kay Kristo piniyak masyay. Napaiki ka chulya payang kay Radio Wairawasi, Radio Vida, uyarimok niya tora kunapak, kay programa, uyarimok niya niya kunapak, niya payang hukatong markakoy, may kunapira uyarimok siya ang kiko, kay puno lado kunapips uyarimok ang kiko mo na kay Kristo piniyak masyay. Hinalyata uyarimok niya ang kikotak, arekipan, chihap ikunapipas, Nalyata abri yung kaukukunapi la convención kilabambanchi o kukunapi kibrada lado kunapi ya payan napeikos kakapuets Cristo piñas masyay. Nalyata abri alpillanta pasaram skani kong su historio patabamba siempre nyo pahmampunia por itzimunas kay Cristo piñas masyay. Askay mi karga ingitsrik.

0: Cristo kuna tapunyo po siya sa kanko. Siya yung nata tapunyo siya. Wag mo na sa kay Cristo pinyakmas niya ininikipi. Ay mo na sa kay inyakmas niya inyo kanchis ka. Manaya iglesia ng Domingo Rispallacho. Aswang pas kausay niyong chis tuwas in chispi. Sa papun siya yung na Diyos simint kaway kuspa. Paywang rima kuspa. Paypasimint uyari kuspa. At na ya kalipata fuersa ta hapisun siya na chiche hina kanka. Che ka manaya hapisun chicho toda la vida ya kasun siya. Mana kalipaya ayo. Imen ang kok ane maruk sa akiritin po piyang kalya niya puring akna ya puri sons ay cheki mga gurto pa siya kusyeng espiritualmente papas kawari mo ng bakayang kalya niya tingki tingki niya puri ka cheseng mana cheki ka ng baka papanchis man kaya kusunchis papanchuan ka man imatapas mancha kusuncho paywan ka ati pasumi gracias kachon papanchis man gracias kachon niya niya kichis no imi mirano de ojeda kay kamaya niyo kawang ka kok punchay kamaya Munas kay Cristo pi inyak masilay.
1: Vida es el regalo que Dios ofrece. Vida es lo que recibí cuando te acepté en mi corazón. Y vida es el nombre de este ministerio que te servirá y te alabará por siempre.